por phai trok ra minit ke pleng luten ang litum kang du cardamom lona jaime kang deng long son son lon arjulo ikji por phai trok ra mi thong ke prapho pleng lute ni dilam thi ang deng along pen sunali lengpi ke than pon lam thi nang litum arjulo ikji adun thu por phai trok ra minit thong ke pra sir ke pleng lute pinia sar lam thi bangalam arjuri mayang bong chubi edri apothak nang litum arjulo ikji porphai trogram nit plike pleng lute karbi lunbarim lun aluna jaimek ang deng along san san aluna nang litum arjulo ikji porphai troxer minute ke pleng lute pini alam ji ra jaimek nang litum arjulo ikji adun thu porphai troxer minute plike pleng lute lunchita jaimek ang deng long asan san aluna nang litum arjulo ikji porphai nirke prami thong ke pleng lute karbi lamar janaluna jaimek ang deng long san san aluna nang litum arjulo ikji adun thu porphai sirke pramit kripho pleng lute hindi lamar janaluna jaimek ang deng long san san aluna nang litum arjulo ikji porphai sirke pramit plike prapho pleng lute english aluna jaimek ang deng long san san aluna nang litum arjulo ikji adun thu porphai ke pramit kripho pleng lute lamjera jaimek nang litum arjulo ikji porphai ke prami thong ke pleng lute lun bana jaimek ang deng long san san aluna nang litum karbi lun ban alun arjulo ikji adun thu porphai crazy pleng lute ningar lo lam thi nang litum arjulo ikji adun thu sor lo seng tonga jaimek nang litum arjulo ikji porphai ke thom rami plike pra pho pleng lute guwahati ben kapacheta karbia jaimek nang litum arjulo ikji adun thu porphai pli rami thong ke pleng lute di masa lirmia luna jaimek ang deng long san san lo nang litum arjulo ikji porphai pli rami plike pra pho pleng lute boro lirmia luna jaimek ang deng long san san lo nang litum arjulo ikji adun thu porphai pho pleng lute rong rupa jaimek nang litum arjulo ikji arnigangsam porphai phora mi thongke pleng lute pinia sarlam the nang litum arjulong ichi adun thu porphai phora mi thongke braisi pleng lute karbi lun bari maluna jamek ang deng long san san lu nang litum arjulong ichi arnigangsam porphai phora mi phoke pleng lute lamje ra jamek nang litum arjulong ichi adun thu porphai trok pleng lute pinie alamjer ajaimek nang litum arjulong ichi porphai trogrami thongke pleng lute hindi ghazaluna jaimek ang deng long san san luna nang litum arjulo ikji adun thu porphai troxi pleng lute karbi det long reaching honaluna jaimek ang deng long san san luna nang litum arjulo ikji ajo porphai troxi rami thongke pleng lute ok prana jaimek nang litum arjulo ikji adun thu porphai nerke pleng lute western music mate english aluna jaimek ang deng long son son aluna nang litum arjulo ikji ajo porphai nerke pramit krip ho pleng lute tok langa jaimek nang litum arjulo ikji adun thu porphai sirke pramit krip ho pleng lute lamera jaimek nang litum arjulo ikji ajo porphai sirke pramit thongke pleng lute lun ban ajaimek ang deng long son son karbil lun ban nang litum arjulo ikji pidia transmission along jaimek rot ke parju ponje ke lapon henlo lake akashwani difu non studio guri porphai programi poplen ji kai kai lo lasia dun thu delhi pen pachatak english alam pen birta nang litum arjulo ikji

Nun hat jong nang litum. Kanai sing nar pi kilo na lun o pi ra sen ja po ar jolong tang lo. La ke aka swani difu adun to lun ar jig lo na. Om phu ti so pi kilo na lun. O hem phu hem pi ar nam. To tang te ar jig sinang.

Lapon pornong litum. Kangdu kardo maluna jamek ang denglong asan sanalun arjulang tanglo. Lake akaswani difu. Aduntu. Nililam te ang denglong. Sunali ingleng pi kithan pon alang lilam te arjik sinang.

Lapon porong nitum Karbi lunbari maluna jamek ang denglong sonsonalun arjulang tanglo Lake akaswani difu non studio Guri por pai troxi plengji kai kai lo lasia don tu delhi pen kapita hindi lampen birtana nitum arjulang po por pai troxi ra mit po plengloti delhi pen thot kapita english lampen birtana nitum arjulang po

Non hejok nang litum. Karbi Cultural Society hin pen lun arju loin tang lo. Adun thu don sing te ron la pen ariya sang ho kilona lun arju glona. Nipi alam ni. Totang te arjik senang.

Nun hai jong nang litum. KCS amre hin pen loan arju loi tang lo. La ke akas vani difu nang litum jai me karju long bom la ke loan chito jai me ang deng. To tang te la bang so jai me ang deng long pini ki rut ke padu si loan arju glu nang. Samson inti la penarie sang ho. Alun ki loan rab rab na. To tang te arju xinang.

Non hen chok na di tum. Ji ten terang la pen alpona kropi. Atum ki do na lun. Ma ching sami po arju lo itang lo. Adun thu lam sam lam arjan pen lun arju iklo na. Alun kilo na bang ji ten terang la pen malini tisupi. Alun lam theke. Ki do nang lo ji. Totang te la bang solun arju iksenang.

lapona pordong litu karbi lamar janalu na jamek ang denglong sonsonalun arjuloi tanglo lake akashvani difu non studio ghori porphai sirke plengje kai kai lo lasia dunthu guwahati pen kamachita puwar anchilik baturi nang litum arjuik longpo.

Lapan pornang litu. Hindi lamar jana lo na jai mek ang deng lo ngasan sona lo arju lo ingtang lo. Lake Akaswani Difu. Adun thu. Western music mate English lo na jai mek ang deng lo ngasan sona lo arju lo na. Tatang te aprang si. Chris DeBarge hin pen lun arjuk lona alun alam theke love is my decision.

Non hajang na litum. Pol yang ahin pen kilo na lon arjulong iktang lo. Lake akas wani difu. Na litum non jai mek arjulong bom lake western music mate english salon na jai mek ang deng. Tatang tila bang so jai mek ang deng along pini kirot kibadu silon arjulong na. Snow patrol ahin pen. Alon alam teke run. Tatang te arjulong senang.

anta iritum ingnam pen tumkilong thengpi pen iritum thengdalong chutun chudang phanta itum awarsai long lapenan parsitame thengpi dolo pulotangte nangli longle tamesen longle aho order do longle angui mesen angui penajok nangli choklem chutikya link sitame mesen karbi karba ka tum sitame inglong arlok lapen ingnam pen si pajir po tumpi nakaposi ili tum ang ui konatma long leke me hadak si tum lang damji tiki damji la si theng pi ke do dim lo pulotang te lang ha hu si tame doji athe theng piang kur pen la tum lang ta san de lang ta birti bir ton de la si tum theng pi pen ke long ake the ne anong e ke lai hui helo ing nam nangkang arboma joksi non ili tum pirthya dang atokano long si tame global warming labangso apirthe nang prek bomlo nang chelar bomlo atto mon te print nang chelar bomlo lang ta nang dure bomlo lapen muni nang ke chan nang ke jar pena joksi longle phelang se tame nang jum bomlo ingnam pavir bomlo la so pena joksi litum arni ta nang so piklo global warming pena joksi la haya thank pi ingnam nang kiwir pena joksi lapen elitum muni ra tum se tame tomon kang thir ke long ya phan se tame itum ka dure do koklo isi alopen kachini da mateng pulotang te pirthya dang det kep ingnam kangchu nai nai aderang bong pen india ta isilo lapen an parsi tame ilitum india atoka nu along phaikre trok ka prek ingnam ilitum kelong ademlo india long ta lapen pirthya dang ang bong pen ka prek thing pi biodiversity ke do adim ke india ta isilo lapen india long labangso plan biodiversity aphai ke doke la ke pharom bom pen phan krisi ke india adeda long si long pon lo lapen an pata india long lapuson si kapang phar amir aphai phai surikre pho ajado la ke itum pini wan mohotsop mate ingnam arong aje katalon ani ilitum methanga deda phan kachini nangji kenang sot alam thela radio karju akote lapen injiratum ilitum aderalong munit munoratum thengpi akenangge do ajoksi thengpi arniwang si kipi thengpi ke konbom ke virbom ajoksi ilitum munit munor aphanderle akisung lapokali marat marenga pia tum aphansi tame akisung dolo ilitum che theklong ilitum karbianglong sitame aphrangge nampi namdur ke do o adimlo non ilitum pini je theklong muni ratum thengpi thengprang nampi namdur longlia ke nang pe na joksi thengpi thengprang tai tum pi atlo nang vir bomlo thengpi a phai ing nama phai nang jum bomlo lapen la bang so ki jumalo si ilitum a son son ki chua thora hui ta nang avi bomlo ilitum karbi karba ka tum si tame ing nam ben si han punon ason ason a lo punon ason ason adawai punon ilitum ing nam pen sai se sikilo tangte ing nam jong si nang vir bom pulo tangte ilitum aphan ko pi plang ji ilitum aphan non ing nam nang kiwir pen jok ilitum te bok terai adim an si tame lang si tame aphrang ke du adim ta nang jum bom lo theng pi theng prang ka ve po si tame lang roi lang jeng anta kang lem lo puson si the tan tan dolo to mon ke the ta lo puson si nang do tang lo lapu ana ki sung lo lasi wan mahotsap katalon ake the nai ke ili tumla nangka dureng mong pi pirthe ansu se kapa me ji aphana bangke e tum wan mahotsap arui ka do ka vese ta me talon tali dun lo nang labang soroi jakhong ni phai si pen ni phai troxi an ili tum si ta me la haya ki sung matha damra i nut pen e rong ili tum e lu pulo tangte nangli phana le do ji neli phana le do ji nangli yong si e rong athang pi e lu pulo tangte nangli inunu da phanya bangke oxygen to mon ta thedung theng pi penang li kerab long po la pen theng pi e rong ki e pena jok nang li motor bokan pe me po nang li ki e rong a theng pi pena jok ason son a kapre kapre our size si ta me long po ke do adim reng sam do po wo tek wo so atum si ta me atara thon do po la si pini ke itum ka do ka ve si ta me one mohotsap ili tum talon lo nang tali lo nang ninga rong pen ili tum si ta me labang so ka talon long che pate du no nang lasi nangli tum ka doga ve aphansita me labangso alam the pachini pen nili lam the ta lapu ansi kanto niklo

0: Assalamualaikum. Lamje raja mek ang deng long. Van maha utsab aputha. Jonis rong parpen kathan pon lamje nang litum arjulong itang long. Adun thu. Bika kang burwa aputha. Kareng rong parpipen ke thanpon lamjir arjik sina.
1: Bikha kang burua amen binong ke bikha tok bi buhenlo. Alang li ke nilip aphadeng anat anong gachit hang inut hot asar. Alang li karbi richo atumpen ke do chehe loving ajok halaso ahut ahum richo along si chirip dun nang koklo. Bikha apiso bahini do inut ke karbi pi amen ke kajir ronghang pi lapen anut kaprega bangge dum pi arnisi ahumalong ri manatum rong wangsi karbia rong anta nang tengkeng dutlo laso ahut manatum bikha phanta parem detlo lason si bangso aron kapaham ji aphan pura bikha bang manari chophan aning kapang samji pura inut karbianim sopi rj keme tahin aphan lodun derlo man aphan aning kapang samben ron thama kapaham thekapon ahum richo hin ben bikha tong bi aphan borua arpu peksi aman apeng pajir ponlo ahum richo hin ben bikha aphan borua arpu kepek pon apotsi laphan bikha kang burua busi aphi chethan detlo tahin aphan manari cho along jordun det pura chalut sinot lapen rat det do anatum bikha kang burua aphan lamakoi piponlo lason si bikha kang burua aphan apran karmu ji aphan chingwai pahem solo bikha aphan hor pajunra pangri kongke bulote pathi une athe lake kangtang kangsak abor atehangalong ingnara mukut do lasi bidi kanglimpen arnisi bikha phan hemthengsongalong phasi hor ok pacho pajunlo lapen untik pajunsi pangri konglo laso aphi hemthengsongalong pai kongsi aria keng lapen achuanta phamri pen rak hetlo lake achuta dingpik lasi achuta nu jokalong rak thiblo anke laphan pathi lotlo thithe ako kachardak ajur ke the ong ari akeng ke raka phamri anta chedak etlo achu pen ke rak anchollo ke dak de lasi aphi aphu benabang bahak daksi daithor tara dongadung rongsali aroyakung aphu pibublo bikha kangburua aphu ki pip adim ignara hur dampaksi amukut chipur ponderlo athe laso amukut ke bikha tok biaphan ignarsi abor ki pikang lasi ignar chi ponderlo bikha kangburua ta karbiang bong inut anong be nilip lapen lumbajong apha denke alang lisi chari chalon ponlo
0: lapana pornang litum bikha kangburwa aputha kareng rong parpi pen ke thanpon lamjer nang litum arjulong iktanglo lake akashvani difu Aduntu, karbi lun ba na luna jaymek ang dengalong sonson na lun arjuig lunang totang te prangsi. Chandrakanta terang kilunalun ahud pen ahud lote po arjuig sinang.

non ha jong long litum subharam ing hi kilona lon arjulong iktang lo lake akaswani difu nang litum jai me karjulong bom lake karbi lun ban alun ajai me gang deng totang tela bang so ajai me gang deng long pini kerot ke padu silun arjulona mongol sing kro kilona lun sengve nang pan

puson tami du sar pimar tum do nil mithang ta la son si hem kachilang sumar kachilana la hai pen si at time che pedam si mithang phan chi tini de da son si panang anapor nilita dolo sitame non li che mathalo ni sar pimar lo nili idon hemli lo pu sitame neta kupiniya ke theka son do nikai long pini do poni kupini son ke ni klem mi pu kamatha pen bor idun lo la pen kabor idun pen apot luna hin sitame non matke gospel la lun silun dun bo lun ke lun thekte sitame bor idun lo la pen arjiding klo ya phi kereng avar site tame chuklem si non ke methang phan sitame keng charja pason si je theklo la si kaprek asar pimar tum han kaning ji kang tung ke lalo nangli ke thek ason nangli chibi kokri bang hemle le pu sitame nangli ake thek ason nangli klem unlang nangli sumar ka chalana long sitame don rap ka chalana long sitame nangli aprang wangsi nangli me thang phan tame che matha pen claim unlang jongsi nangli bor e pulote nalikai long ke success nangli che thek long ji ningar lo lam ke lalo ili

0: i Chile. Lige dumt, jeg glemte ikke det der, der var en se.
1: Lagi ko an anu pa chi hilu nampo.
0: Lata, lahat hing pia lo, lage, sapso, put gap, ma put grehini, anle, pinenta me lage, lage, la sa hing pita pu, ar pan ge the umati di, thera prang mati. La pen la sa hing pi pan ge, chapa rong ke, e bang hem, babrai na, pula an matha dama red nang ni lage, rong ding pik kali den mati di, ar wose ke khai chot mati lata.
1: Tang te la phang gi ko son lo la.
0: Phangge mu pen nili than son lo bhet kor son lo hai. La tungge phangge amu kalek do nang po. Amu da bit ka kalek pot bang ke arong wang u e kom u ji lagi. La se la so phang amu ge long yi bang ke nil tum kalek dun dun ke hang dun dun ke la. Nepali tum hai bi chai nong ki do la tum along la chai nong gali long la chai nong dum chupo. La su ka chile tang bang hai. La ke nursery chu bonai lapen gadoe pusta mele lage arong wang weda ji pu han ke kom ulul ga arong wang pu ha
1: Bang lapo he.
0: wang la po lata madar bet se bonai nang pu lata rong le patte po bui po ar panen grup hini pathe po an par ke pu nangol pu se pu pu phur wang wang po ras daksa mutha pon roi roi roi roi roi roi po am panglung pik po lage bi pon roi roi po ang long le tai don bom po tai dun bom lang pipo ang ke mo la son amu pang lum o pulon teng ke la mang ke arong keng pik pik po klim sta he la son ya lu ki pang hayai pulon te la ke sap puli bet pang hayai pulon te mo a klim na phun e lo la pen arong the pek pak po po ya la he la se la istambo nai ne ko ke la ke amu ki e pang lum pik nei e chak pen ilen e chak pen ilen la son se tai pon bom po he
1: Ho or pinang ji malabang so aklim ki
0: Ho
1: im
0: or
1: ke.
0: pina in bed is silong pen la ek bed mane la rong suri silong pen cheno hi tukuri hini ba le pian da me athak warun pru en da me
1: A sab sab rik dun chom chom.
0: ah
1: Tan te labang so theng pi ke ko sono la achilun penang kur beng nang ji malata.
0: ah la ta is da la mu pan ki po san lo bet kor asan lo la phang he di stam san stam si en po la pian plen di san long forest tum sta me e dam po imit hang sta me imit hang aram lo tiki kelo pening pen ke ping long ori sta me la sa phang i phit na bo ha lage ki ta pang hai pik an dang ni phang ki mini phuner ke phutroxy la san se e nang bo ha di an ke arong ran an ke ing pi pik po la sa phang ke
1: Kupi PC la bang so theng pi ka pin chong melo.
0: mane phang a thing pi ke a phang pen lang dam lo tang te a phang phang ke la sigun klang kle ta ho pine kost ke la phang lok si ka du ka vela a leng lam pen bu dam ka pat ta ha batam da me phang se ko ko ji ya long ta ho ke la lo phang a thing pi yong se a ve pulo te la ko son lo itung pu ji phang a mu long men da me ok hi tum ta reng lo ma ti di si la pen la sa phang long a le du ka la lo je si mang ke itum kapar le choplango inki chu che inki chu che lake la pen la furniture tum la lo ko solo kindu ke soy au hi ke soy thi au ke soy phag leng soy pinis ta me long
1: Nikum
0: pinela
1: lin hai da so email bu.
0: soy me lo lake la so thing pi lo ka prak thing pi bang ke soy nu da kamati la se la hai phan ma tha et se la phang thing pi bang no ne ki vir po som se thek long lo a vidalo ma ti di lata ki e nang sot
1: La ban so theng pi lang un ma.
0: phang e lang ta un phang thing pi ge lop son ha di yong se ki e yong se pang hai u pulon te la bang ke a teng ri the pek po a si lun chum lut pul nang la se a sap so la phut truck si phut ner ke na san pang lum lop de sa phang ki kek ta kek ke lo keng u po
1: La ban so phang ga pak keng lem ji phane ku pi ji klem nang pulake.
0: Lucky ega panglo man cholo lagi.
1: Phang alam da nang thani ga lo. Nona bang ge sigun. Sigun ge ko sono lage ki e nang
0: Sigun
1: po
0: ge
1: ko pang
0: ki
1: chim nang po.
0: ke arum amu hum nam po mati di angke ladak ta madar bet bonai po lag pen sigun ke hrai tum pen sab so fracture lang lagi. La tum han ke busta tha pen se habit pen wan pen se la siguna mang ke busta tha po a hu po che thar po mati di amu me suling bu po di la san po ke busta pen si po mati di karni te po la pen arni te det pen la sa siguna mumba hilig hut se ada hilig kar lo chai na hi lage

0: mon netum ka
1: chingki
0: alam
1: the
0: la le
1: cheprekche
0: oh cheprekche de bo pase o vi mitum langam lo no no vi mitum bangge alam lir ong ta nang ne alam lir le ong ta lun long chelong le ma se la so isia balance ki bidun pen si ken kam se jordan lo
1: me ek pe alam la terang ki hai nang li le buson karbi alam phan ka ching hon di methang luna hin ta mi hirji re hin ta me ka ching hon bana jok nang li lapuson keng kam ka chichoron thekpot nang ban akiru pa jirlo nili kachini dam alame di chathaning tung tok banga tumke kamatha ing chopik kamatha ja kong thepik pu athepi ma ani wang ta tok banga tumke kamun thi ke parsik kopi koson pensi lun punon lam punon tumu punon koson mensi ke pa manji ma ke tok nang jima pusi kamatha diti ning arlo alam hong nang ke pa bar ke tok pen lun pena jok lam pena jok lapuson latum aphu ke kai ke ta kam klem wa la si nang li se tame la puson lo pusi nili khroi da mik lo thebi ma nang li tai nut nong nam ka che thang klong la pen ke thek sera tok bang iklo si nili puthot ka chini thukang tunga bang ke

0: tum bala kilunjia tum ko pima na ipo si a concept ng pipo a story ng pipo hala so ting na si alun parodam po mate bonda po hala producer tum jong si non bangke isi lang ama non bangke alu so phan long de det nai a pin so ba la so na story po te la so ting na sa ning o alun to po pala tung enong aning che dok pik po aning karong lok tung gi juida ala sona concept ng pite la so ting me si alam te pardon bon po na sam sik tok yo
1: producer tum ko pi mana ngata
0: la so ting si tok po
1: tang den ang li karbia alunjer bang pi nang antok lo sona tak si assamese alam pen hindi alam pen english alam pen persona alunjer ki tok ta duloma
0: assamese ke tok ba tek te der po tok long le la pu pu ria sap sup tek hindi ta tok long le la english bang tok lo sami klang kila dari dimar ben la tum han si ki tok pi si tok ke tok elo sa klang kila ke ching si po bon jong si klang det polo te
1: peneng ang bon klang ing jima
0: prab jin ji busi pu beta ke long teng es ta me non ma chine la
1: ali lunjir ke tok jo ali hir jer na thu da tok pina an tok o si pangrum pet pen lunjir ana thu la pen hir jer ke to na thu nang ri ku pini nong e ki long dun dulo ma pini ar ni an
0: nong e long dun ulo ku ga ave dili same hiljir ke tok pena jok na ne dili hi ta ho mumbai ta ho arunachal pradesh boroland bithe bitha same bang nang chok pha po ki hir dun do ulo pen da man peng nang ipaji la son bang cho deng long lo nong e pu isi nong e ulo ne sane ba nang kar chu pu tong pu pone tame isi do karbi anglong jila ko bi hon milan karbi bhakha shrestho ko bi bota pu 2022 haningkan nilphanang pajirlo la bangge longlo
1: la bangge hirjirana thu
0: hirjirana thu
1: surini rang kor heni aningkan sinangli bangsono eke longlo hirjirana thu paisa thanam thulo nang hirjir non he jong nang li nong eta long tanglo pasi lunjir ke pharosia badlo tami hirjirana thu bang jirko ananang li ki tokta
0: hirjir ke nili la khadam et ilang lata te ma tok bom pot ame pena an laptop lon chipang room bom lo eli hirjir ke tok tang a kitab ke klang ke pak thom lo geta ita karu sira phok ke abdul lo la pak thom lo la pen non ke klang pena an do la pen non chi sik bom si do lo anda bang ge jir pharu si do ji is se pak velong si se pang room et ke penang do pobon e se la khap le pela
1: ma penang li pula pak thoma kitab ke ka du de hirjir ai se
0: lo hirjir sai de lo
1: amen
0: bang amen ke isi bang ke sengvia lunjir pulo volume 1 la volume 2 ke klangi ta do aku isi bang ke nang ne ali avia ki thike pak lo lake la pen pak ke niar thonang ro rani bi sat lang thate la la
1: ake ro pajir thole thot lo nang ni la pon ke to ke thek jo gali kitab se tami ke publish the ga pon adun thu bang ke luna na thu panar ju thuli po lun alam theke nang li si ke tok lo tema seta labang so lun kiluna bang phu abang phile akaprek lapen la marjan ka son sema te mu pen jathan bomson producer le akaprek apotsi halatum nang lunang hanglo te iji ra luna long anam ko anang pi mate nali ko ansa anam ki endun dun la
0: chethanam lo bute non mat ke karbi la marjan puno lunar jan puno labang so te mu chot ing tu mu chot ba tu te bohet asamis tum along an kusami tum ge halabang so industry bangel tum an dang de la te te la pen da gel an ke plank pick pick a corporates da ho nanela sona producer avela
1: avela
0: we phi same kar bia lam lunta pachanang pangchu panang bang da papar junang pul bang somatha pen producer dum che paduksi la haya thola marjan rat phan paklang lo ning rong lo la son kar bi dum da la so hin da ken kam che jordun thek bang ke asi lan ke thi pick kang dang pick industry ka li delang po si ki tok bang phanta lan asuri nang people ba lan a lak nang pidet po ba gala ke chapar jan hon da lan nang people pu gene a vedetai sitame ki tok ke thek model bang so creative talent po tum han bang ke la tum ta nang chi pil he la pen ne li bang ke non ma ke la pu jong ve ra ve mane ne phan lan nang pinot lan pipe de tok te la son bang ya ve ama si to ningang ningreng mereng nu ningang sampen pu la son da do ajak tum ke suri phone pi det la son da do la son lo jo
1: hol pen long le det la son da do
0: long le det pu an bang ga ve long le det pu an bang ga se ta long chong la son ke do
1: la long le det pu na ka ju bang ke la son da do ma ti non ma long ke mo nang pi po ni ni thom bang
0: kala kala
1: ing hong bom po ani ni thom nang le era pi da long le det

0: Surihinira kre sirkep lo ne kre narkep seta lockdown na prang iglo nili gibi e kupine ladak nane nili le damte dar lo meme seta me nili kama tha bangka school hem lo pacharli thana ra chot polo tangte moni to makai ke mo lo charli tangden ma sakuri long pheji buta puthe ke a la pen pudam lo nang lhai osamara to mo anisi ke ame thang hem anatin chobo chere bi la so chobo chere ba hur an bang ge halo sot ka moi kang tang bo zili to me ki pu mate non son pu dan nang sangkang rap ta bihe khut pen si thane han an ki tun pu noi ba ha oso abong ka chela na le pu noi la ge bihe khut pen si ka charli kam pu lute mantuni mantuna ke school long ta than me ma po se ni li ga ma tha da
1: ha ok peting la
0: ha
1: kalang la nang churu iglo nang lipan ki break jack ason nang li lo charli a hemalong nang li ka paklang la ke e karbiang bong seta mi break jack ason sin li tum nang thek long la sin nang lipan nang churu pik lo la son
0: e
1: ki break jack ason ka paklang thek a pot tang te e pamu hen nang li la ki break jack alam than iglo te ma la son ki break jack ka paklang a jok kupine amane song atum tang ho mane ngo atum la ki break jack nang thek long pen nang li long nang ka hum ri pen kupilo ne sai nang ki deng la puson ki claim do ik ma
0: Oh, choro ek pigla labang so alamako nili phanang kharju pen ni nang chithan thu lomba ning sa rong thu we go lo mane chuning isi ningkan surihini ra inquire ga thamaning kan la so prang nili long isi ngo tumbang mane la north east bank ke la tum chithang ek piglo ko somyong green hub amat si la tum pen banglo fast green hub tum pen banglo wang lo mahala sod bang ke wang det pen sitame ini school hem se nang lang phrui phrui lo nili phanang se pachini lo bothe nili la aluhi tum ke wang nili school long nang ka humri pen ke wang polo tang te nili ning arong iko athe nili idea along det pu bang khali bang idea ta nili ke long dun pen ning sami go ama si hala tum bang ning kan surihini ra inquire ka thom 2023 ning kan bang ke nili phan call nang lelo
1: kala
0: phone nang lelo ama si nang pulo o nang li nili tuma along son apne competition person hotel small grant possible ama green hub la pen ke royal enfield patom bang laso a project a hisap ke deng du ama si laso small grant along nang li sitame nang chapati duni ma posen nang ripu amase nilige chenko matha phroi phroi bangke ko sonomala ho small grant po pot la an khai luki dun pen tejpur matia dim amase dun pen molong duni ne long dene sita ko sonoma po mar ju dun patini lo ma che o nangli phan isya kerab longi jongsi chepati dun pen long lok polote po man nili allo jok dun lo tok dun pen halada online sigilu amala so online lu pen halada pene to mabang ta ngo to mabang ta ni liki top pen ko pilone aning kang sam don ne pitong ne ma che ni li phanta nang wai pon lo ama ni li hala dak dun lo ama ni li to ma dak kadu ka ve north east pen 52 ama che 52 ang bang pen 25 pan shortlisted iglo ama la 25 along pen bang ke karbiang long lo ba assam long pen bang ke bang thom ne baksi du ama che la so long hala ajveri mate a ja chatum bangke nane delhi pen hala bang thom ne do pote hala sohut inot bang delhi ben sige bang pen inot bangke bangalore inot bang goa la son sige bang amala bang thom bhansi ili tum kachi than bang cha paklang dune am hala so long bangke nili a project ga bangke asim asap kabirti posenilia project manager irdon mane sim sap mane ilitum identity lo ang pen nilia bankela so prang ban da claim lo je pending support pen ke cheng lo ilitum identity lo ko pine ason among mo pia uwe tum ta la so bang identity ka preserve ya phan pamat si museum a hem lo pen library posipunili ama museum ben library a hem halatum ingdeng ke thomne bagdo nangkarju haloso ingdeng ke thom nangkarju anta chogi get lo lasani bangke nili phan hala mena jastum nang karjo bang lason helo je nang jong si laso museum bi bolote atangka bang khan bak nei punar julo apen a question doi go e athen nili tum slide shows pen paklang lo laso slide shows ka paklang hood nili school nili rong lapen nili hemasor pen nili ko pimang claim se than thu clear lo ma chi bolote aphira bangke la banghini nang karjo dun thu tum bangasita mo dot de pechat

0: tadbang anang liko sono ke bipo poma si nili che thagondo nili na hopen se tame nili ning hang si ke claim tang delo pon nili che pachoni phan bar ipo poma che nam da che nam nili second long do niglo
1: kala
0: ah mala so second long do na jok green hub la pen ke Royal Enfield phan nili choro ipiglo la pen nili non school long ma chi labang so museum la pen ke labang so a kopilo ma poi ho library abang ke kikim iglo la pen halatum nili phan nangke thek chu long bang ke assam long bang pusipu assam bang pen sita halatum chi ni teng pote nili long bang si fast po bon pusipu school long school a museum lata especially la ili tuma khaya tuma identity ka preserve apan la pen karbi atum aphor kimo karbi ton alu na kitab la hui ki biji apan
1: pika sai sina de ki claim lo nang churu piklo nang lil hai avar sai ta meke van the ga pon e tangte la hai amu pen nang li co curricular activities alam nang li ki than e co curricular activities la pen ke kacharli ana thu ta mela pusi padamik chom la puma
0: curricular ko curricular activities lo kachali lo asanote padam rapchom asanti gibilo athe nili ninkan krihini ki thoman opening an nili labangso non sardok po school labangke nili kibi amala dak osomar mhani li langbom lo kapre kapre ka tuma dim kapre kapre ka deda long pen posame online nili ki theklong long bangke padam chom chi pulote latum chiklo yonong pen patai ccb chot pulote kachali ge thek an tumla ko chitini thu ge di amala si non bangke nili bangke laso phrang bangke pine wednesday pen saturday lason si bicho chat sita non bangke last a period bangke a group si thak tu dagla group thom thak ek dagla a b c pu se ge tha amala a b c a group tum bangke e group tum bangke la i ruya bangke mane lun charlipo pudam nang lun barim pen ke chenglok ba ko pine patriotic ason dho khai kaching hona lun le punoi ba e national anthem ason le punoi mane la lun an bang ka la tum charli po isia group yang pen hala isia group tum bang charli thu po hala tum bang ke ki phir ke tha ke royal high lok lok charli po ape hala isia group tum bang ke non son sports amukha mane sports amukha polo tang te non son men men mane entire school se pati do nei polo tang te men men ke one dei la so long ta lapu kachali alu kachali loma kachilaing halapu loma lamasi pt lo drill poleli tumi pupu hala so a group bangta la ke thoma bang se mane aru ya ru pachalar wa ya deklo
1: kala kala na churi lo tangte la so a subject punang ho la curricular activities la ke phir ki thak punon la haya pot e satlang busta me do igmala ho ke hai
0: satlang bang ke nilitum la so phrang ba ho lo nang li nang karju laso phrang bang a bipo pulo sita sports house bi chot chot banne kache patte ya sona ansi bi chot chot ama non bang ke nili tum la school nep lo ma te 2020 le la pelo ma poi ho nep nang paklang laso along a thing pulo dang te ili tum practical of exam ang da binang ko ama la si pinning pen bang ke la half yearly lo ma nili bi ko lo asad lang bikor lo ang tona subject le nang li pass et no yong si ki phir ke thaga long bang thek thi cha la ta class bi lang ni li non mat ke higher classes po son lo class 7 men se ni li pu class 7 8 9 10 tu ma bang ke la so long yong si ki phir ke thak nei tum thek thi dat polo dang te la bang ke pass et me pass pa mi ga li dal lo
1: miang thek wan thek ma la so pu thak ta me than pa jir mi ji ma
0: a ko choru tu li thar lo nili tum school along nonamat ke batch phli lo ke tok la pen la batch phli ang bong pen first batch ke tok hut ahuda bang patel anonili ta do ek the thak ek thilu matric ke tok atum au somar ben te nili si abc attention na son ama nili au somar tum phan hostel si chi biruglo ama hala bahini tumang hostel ang don de sita jog je ha tumana hang delo nili hang bor idat pa sonote au somara tum bang mobile nai klang cheng cheng lo te yo mobile out pick putang apio po tum bang manang thap thot lo ama lasu a fast best nai tok pi tum first division second division lo pen third division bang sik ke come to ama lasu result me pen second best tuma bang ke nili ang par inning the tu lo ke the tu bang ke nili kacho than long wek wek aw samar si ke ong lo hala solomba but the first batch bang ke na school pen mane a class dak

0: sen pu na son nang kar ju den long pen nang dun lo la tom bang ke ili ki cheng bele ka chu than long ka li ge ma ti
1: kalang kalang
0: ta second be sa long bang ke nili thoma chu than long vek atum lo ama hala da ga bang ke first ta pass at lo second na best ta pass at lo third ta pass at lo fourth ta pass at lo la ang ton best ma da fourth best ma da pass ik lam lo sita pinning along bang ke pente tuning atum bang me cha tuning along bang ke 100% ke pass bata star ke long tum da do lo apen ke mane letar subject hini mane ke english along mane ke mane ke karbi along mane ke pine mathematics or science along yela son si mane hala tuma bang letar nang van piglo annon la fourth base tuma bang ke inor bang ke sita third division do thui koglo ama sita ni li matha bang ke genuinely si la tum ka charli lo pot apen a best tin le re ajib bata pupe seta third division seta also aning arong lo nilita ning arong lo amala batch player bangke nilitum papas long ikela
1: la bangke 100% sai delo
0: 100% iklo
1: kalang kala nang churu ik piglo nang lipan nang li kaprega sai penan parta me luka charli na thusita me mesena asat angthek usomar phan e kevan thek la ta me nang li e thedunga sai me te thedungar pu do posi nang li phan ta me akiro nang pi ik piglo tang te padusi akar jut hai ponang li phan ni nang kar ju ik ji nang li uve ki mi phan mate nang li me thanga sai pen kupis nang li e pinap a uve tama phan lam theke than kang tu
0: non nang ke le yi a ove tum phan puloba nili student a tum phan nili kapak lang kang tu bang ke la son ya ring lo je non ke aprang a son na kai gali dalo
1: kala
0: pudam no nang lu ko charli le thai go pusita ko pine boring a war sai ka cho long dun ji ba boring war sai ka charli ki tang pen ma apply don ma long pidi pu ke siksa ko lo basung piglo lasi lasu along yong sima thadam thu bulotang te lugo charli ma lugo charli a hem longke non che thanda ga lam lo ili tum la sona yat certificate ave je nili school ong nang charli dun lo bulotang te labang so also phan ke nitum certificate nang pilo ka charli gi yut pen da ga school pen tang lo te sakuri long phiri pun no ga school certificate pi ave sita laso sarveri pia be positame nili non la nili somar manili ke than kang tung banon ove kimi to man ke than kang tung bangke ka charli ya logot mate ka charli ya long a kaprek asai mate alang tum mo api alang tum long ke nang sodia bangke charli veg ning la pen claim veg ning non click claim veg ning bangke ili tum lu charli chodamat sai claim kle non ili tum dak emethang karbiang long along along ri long mata ili tum che thek long lo kachali bang tu pick pack lo te ma la pen kachali kang ton tum da du lo te ma seta la tum no hok ta la pu a me thang avar sai pen ba me thang a ke thek pen la pu a reng avar sai long on pit pu ka ve pot si ni li la tum han kachuning ri ba ke than thu kang tung a bang ke than u ji a bang ni li ta thek the seta mai kachuning ri a bang ke ili tum kachali a lo got lan so se sai ya kaprega sai sai ka tiki le pono la pen ka charli ta nono son ka charli ke chokche ma bose ni le ka matha lo ma lo charli bang chokche ma bose ka matha athe nono bang ni ilitum theklong phrong lo nono bang ke a generation ma ta 5G lo by 5 generation along ke moni da tum lo charli o e tum bose ta me nangli skillful se kala ha skill do nei mane nangli jar le claim lo charli chot podotang te nangle a degree do o se ta non ke nahokta avodang avar cycle long don six sagi go amala se ni le bang ke ka charli bang doi ko a hok lo doi go nang po la pen ka charli alo got ili tum a me thang a long ri ga ching hon iji po te ka charli ta charli ik pig na lang non son pu dan nang doctor ta doi go son ko pine apsc po no a upsc along exam tok dun po no e la pen ke kapre kapre ko pine engineer a line le po no la pen ke ilitum non ke la software rahin le punoi athe non ke monitum social media along pen da penang an a sai a bang ke ilitum a ali chu an ilong yo hala so long tala si la hai bang ta social media along do do no mat la pu langare cho de chok de ima po se ni li mata la si lai hu ya bang ta ilitum kachiri ta kenang sot la pen kachiri alugot aku ilitum mata ali ta cho an nun tunai asi la non ovi ki mie tu ma phan an bang ke ili tum ka charli ta la anso se charli pon thulo nang la pen ka charli alo got sai ga tiki bang ta e me thang sai ga tiki jate aprang ke ku pen ba ko pene no pak pen se ta non ke tik

halaso avalong kom lokpi kai kita rong ru barai muni ratum ke pangreng achelong chainong bivo phak atum ka chupan along si inki inket phelong pli pli tu hop he hoi chunyap dun bom si chudun bom lasi kai ki seta chelong chainong bivo phak atum chupan chujey along dun bom si chupan dun bom lo bonta hala so avalong kom lokpi ke pati ja por nang le si chema thalo pirthe yathak ke doan avwa phan jong si chari chalom pon ji pulote ke ching si mithang ak he aphai si ong nang ji jong si mithang ak he aphai ong e pulote kachari ka chalom ji aphan klemun e pusi mathalo non ke nitum bolong kom ke lok ak he yatum ke pirthe yathak ke doan avwa phan chari chalom pon nang kok ji apot si ni sumara tum e jon natta ke pavir bidya je phan klem pon pupusi wo long kom lok pi matha par siklo la si rong rup arai malom jong si ne tar chi roi pen pati pulute chi tim ing phat bitu bondeta hai ji la penan parta non malom ke munit akhe yatum ta ok ke chumu vidat pena jok ok hungatum kaita thai bapthili ot krai lahai hatur pen kachapa jok ji pulute rong rupen kahe loving adim nang ji rong rupen jong si he loving lo pulute jok ta nephan nekham khe ba avilo la pen ajar hatur ta avilo an parta chitim ing phat bitu atum an ta nephan lapen ni sumara tuma phanta kham khe onilo la se rong ru pen kai lo wing adim injar si ni tar che roi dam matig lo pusi matha par sig lo olong kom lok pi kamatha teng pen rong ru ba long pen ang tan an injar lo kwan lo ne kai lo ame thang ta chi pu thek the pin rong ru ba long pen kang jar jo krehini ni krehini an injar si kang tui nai aing long pi an parta akang tui nai thing pi long si atar chepatar dam lo hala so aing long pi long ke ing lead ing phat chitim lapen phe long e jon ta ave miso musit anta thek long le lapen aka prega vota e jon ta thek long le munit munor ta akeng bot chibidam de pin la dim ing samri ing sam dem wo so didi de hala bang so kang tu nai a thing pi a chilun along si atar chiroi dam lo la pen patilo ni thoma pi ke ati pum ni patilo la pen rui ni a pi ke a so wang lo a so jo ni ke lang mi so so ka li ke lok ling klang pi la si hala so wo long kom lok pi a so jo ni pir the ke wang che thek long si aning ka rong ka chi pi aveng kong nan nat pen arveng pajap pajap lo bolong kom lok pi aso wang det pen i ruya phi ke aso jo ni ta kang reng pang cheng lo kang reng hang jo ja lo la si a pi bolong kom lok pi ta an kang chir lo pu chini si te bok te rai in ki in ket phelong ripidam lo bonta te bok te rai ke in ki in ket la pen phelong e jon ta long dam de si puthot asomar along che wang thulo asomar atum ke kang chi rong ong si kang reng aseta ma sap sap lo an pimu ve ong si aveng kong pen ar reng pa jap pa jap lo bonta asomar atum kang chir ke mi me det si ing reng si salo la si a pia bang ta che chi ni pa mi lo ni sumar kang chi rong ong lo te bok te rai ke phelong e jon ta ave in ki e jon ta ave la pen chi ti me jon ta thek long le ku pi si ni sumar a tuma phan ke pa chupu ma pu si penang an kamathar ji pa ding lo bon ta a sumar a tum an kang chir ke nang bat bom lo te bok te rai